0: 98.5.
1: Ayes, si kagawad okay ba ni?
2: Oo, Pastor.
1: Ayes, kagawad o si ato kagawad?
2: Nagsalamat ko sa Ginoo sa bigimat tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, unya. Ninyo sa ako nga, unsa may nakatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Pagin na ako nga, nakoy tambal nga bigimat. So, nakuha siya doon kabuog. Unyo siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kibalik siya pagkaadlaw. Kaya nakuha na po doon isa. So, mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
1: Salamat yung kagawad, salamat!
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Rahaplas po kang aroma na eh.
6: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ani ka distago, nagpalis ko duha.
1: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
6: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuan. Tambal
1: okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo
6: naya. Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuwan na. Pamila, kuwan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
6: Salamat kayo.
3: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagwapo ko dani mga tarpulintay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Na, apari ay na.
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y

0: discharge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh. 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Kabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Salamat dun ako sa Ginoo kay kinalang ka sumaksa ako na inom, nakabinglog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kinalang ako na inom, nakabinglog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong ipagawa sa tambal. Ang akong gipangitang, murag ka ng mga lapok.
5: Mau ba?
4: Mga upa.
5: Pinadaig ka kaadlaw nga kuan o matusin mong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man.
4: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindog, niya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
5: Pamaol tanan. Tapos, nag inom ka o kapsula, nagbawas ka o daghan ka yung mga hugaw?
4: Oo, mga hugaw, akong gipagawas ng mga gitan sa kontiyan, mga hugaw, mga nagumlago, mga itim. Mauba,
5: dili normal lang yung pagbawas na ay kanya ito siguro?
4: Siguro.
5: Okay.
4: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko rin sa mua.
5: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
4: Wala, dito ka po yun akong bana.
5: Ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
4: Mga apat lang.
5: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
4: Nakatindog ko.
5: Nakatindog ka?
4: Nakatindog
5: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar?
4: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang gano'y among gitakyan.
5: Gikan sa ginsan?
4: Oo.
5: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
4: Shirley Pilan.
5: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.
6: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
8: Sama sa large format outdoor sticker.
9: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo, go on layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagpangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego Blend Jelly Paste.
13: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
14: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naa tay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naa sad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
18: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
17: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
18: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
17: Okay.
19: Surprise, Lola!
14: Hala, onsya ne!
19: Happy anniversary, Lolo, Lola!
14: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
14: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
20: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
21: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
20: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
22: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
23: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngun siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang didimak friend kay nang sa ako ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya, kay ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay hindi mo ko magpakawala og didimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngun duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil og pag gamit o din niyampuan. Kaya kanang naayagyod ang iyang anak.
7: Okay.
6: Kalintura, kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Hindi ko, plus dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mauto ka sa malandag, magpakuan ko din. Mag, kanang magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
7: Okay. Yan.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Pe-

0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Yes, Igan.
3: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay. Na
3: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Ang doon siya hubang may akong yaplas. Ni moto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasko, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kuba, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka, Igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit po ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: Yes, akin sa Nipaliog?
5: Direk Sutuan, Kadingilan.
2: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan?
5: Buti mo na ito sa Bigiba Kasol, sa akong pahitap ng ikot, pangkating karula. Inya. Apa saya nak kau biji mak, kalau kita yang ikan bijian.
2: Oh.
5: Kalau selain itu kita obat selawa, kita satu-satu mengulikod.
2: Gak sakit angin mengulikod?
5: Oh, gak sakit. Betul, pastor.
2: So, karon, wala na.
5: Wala lagi, pastor.
2: Pila kapsula imong nainom?
5: Ayaw sa biji mak.
2: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Biji Max Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
5: Kuwari, pastor. Kakabuok.
2: Aduhan ang kabuok?
5: Oh.
2: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios. Ah.
5: Ayaw, pastor.
2: Salamat kayo, Igan. Salamat.
6: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya ne!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny, oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Oy, Mare, gahinok-tok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.
15: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
16: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
17: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sa migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Oy, lumaban si Papa Matabang. Oy, lumaban si Papa Matabang.

0: WXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapagi mga match nga na atong nawo
5: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtudako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
11: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
10: Taga-Panantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
11: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningong ko, Pastor, nga tabun-tabun naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
10: Okay, oo.
11: Gibutangan na yun ako, gibrihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
10: Yes, yes, oo.
11: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Asubra, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
10: Okay.
11: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
10: Uy, daghan na.
11: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sambuntabon.
10: Ah, okay. So, mura gwa to masudlag mananap siguro, naging diferensya iyang mata. Naging niturok.
11: Oh.
10: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
11: Muna ka muna orot, Pastor.
10: Pila ka, VG Max?
11: Tulo
10: ra. So, okay na karon.
11: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
10: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo kaayo sa pagtawag usap.
12: O si Ato Igan na Alex.
13: Akong pasalamatan ng pagsikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking kailkay ng nangaugad at ang kanangkuhan.

0: kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
3: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na nakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Unsa may ato igan?
5: Ako po, testimony ni ang aroma.
4: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
5: Oo, oh, ga-plus og aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin nga katukatol. Importante yun kaya nalipay, wala po.
4: Wala.
5: Ang katulad ng gaplas na mo, ang aroma lang.
4: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So Igan, salamat di kayo. Kinsa ka na pangalan, Ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Kinsa di panihog?
11: Si Sir, po yung leader is kinilagan sa Sir Dante. Palit ko, pwede mag-video lang igan ka na. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang iskita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
4: One month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
11: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe ka sakit
11: akong mag-pan.
4: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
11: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ito na patikap sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
11: Ako kung ikay, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayaw ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni paliog?
11: Nalimot. Ako si Charboy Dayag.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
18: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
15: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
19: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
20: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Happy ka muna.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: So akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Ito diyan kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
7: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na ipalit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Everybody line up!
12: Hello!
11: Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
11: Naa pa di ay na.
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasabtay signage.
3: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Rahaplas po kag aroma na eh.
5: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
4: Okay. Duha ka aroma. Okay.
5: Di pa na ako. Nindus niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
4: Oo.
5: Mas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan.
4: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa ginoon
5: na
4: ya.
5: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Okay.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: May buntag ni mo diya, kaibigan.
7: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad, Alan Alisoso ni o Mabuhay Kadingilan.
6: Igan Alagad, Alisoso diya sa Mabuhay. Kamusta man, yes, on sayang atong pabot sa tumating paminawan.
7: Salamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
6: Kinoon sa'yo mong asawa?
7: Itong last February, Pastor, isakitag diyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Kibawi Hospital, tungod sa kasakit sa iyang tiyan, gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawib-wib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot mi sa resulta, dugay kayo. So sige lang gyapon sakit ang iyang tiyan. Din nihangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong nga time. So nihangyo mi nga muli lang mi ni palit ko gisa ka grab pang BG Max. So maura ko ito akong ipamintin sa iha buntag o to hapon. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga waragduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month nawala na gito ang bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gito. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
6: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala, Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Kinsa ni palihog?
13: Sakop ako ni Tony.
6: Ah, yes, unsa ato igan?
13: Ako ni ka testimony aning BG Max. Kaning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa iya balay na nabundak ni sa siminto. Muto, Pastor, nakainom ko sing duha lang kabilog. Kaluoy sa Ginoo. Halin sa to sa karon wala na gid nagsakit. Tapos ang mga bata ko, amo ni ang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, itong pakaisa ko, yung pagaan ko ni Bradley B. Ay, grabe na. Patay naging tanahon tong ako nga pakaisa. Gin pagaan ko niya sing anong kabilog. Amura po gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata, pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
6: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s

0: Radyo kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Tagawao ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Baka to kita kay Biding Sibug kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya ng perti kuno ka sakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin ano, ginte. Aron pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayos siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa Bidimak, nag-ayos siya.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lola! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra!
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: O si Ato Igan na Alex.
12: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Tamad.
11: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
12: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kanang
11: okay.
12: Auga.
11: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
12: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
11: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
12: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
11: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
12: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
11: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
12: 5 kabuok.
11: Okay.
12: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nagkita na dito na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
10: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo retail ya. Na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O di ba ka sa itong Kaibigan Center?
1: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
8: Kapi ka muna.

0: O si Ato Igana, Alex.
1: Akong pasalamatan lang po si Katulipalit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas, kay aduna kay gibati sa lawas?
3: Oo.
2: Unsa na imong gibati?
3: Kaning wag tagid bitaw?
2: Dugay na nga imong giantos.
3: Dugay na mga 10 anyos, pito kay buka pa Vegemas na tumar.
2: Oo.
3: Nga nihilo na kung ka. Kala na ni undang mong supasto, kung kumakaayo sa diyan, ni undang mong supasto, ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan, pero at least karon nawala.
3: Kung nawala-wala na siya, ibalik ni Sir Tomar.
2: Okay, salamat kay igan na. Salamat kayo.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapit din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
5: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Palaila ande na taga-asa.
7: Taga-pantok
2: ko taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So nagamit ka sa Vegemax?
7: Ako, Lord, gusto ko. Mabuti naman aking talaga yan. At saka, magpaklamat ako sa Vegemax Capsule na umiinom ako araw-araw.
2: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vegemax nila sa imo?
7: May epekto po, yes sir. Sa magigit sa Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng Vegemax Capsule.
2: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
7: Opo, opo. Karan nga, dika Lambunaw po, ako po gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Vegemax, kanto sa programo sa Kinsya ng BKSN po.
2: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
8: Kung ni Pastor si Rizal de Mimbila sa mga Puro 5 Bantal. Kung asawa, Pastor, ba katong hospital kay yang dibate, ang yang mataog ang yang liog, sakit, ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital, nag-click og tulo ka buk Vegemax, ang ipalitan siyang tulo ka buk. Pag-abot na sa hospital, akong ipainom. Tapos taon-taon mga after 5 minutes, naman naman to gawala ang kapula siya ang mata niya, ang yang dibate siya ang lughan. Kulag na kalma-kalma ba? Pagkaod to, akong pasabunsunan. Sa gabi, ingon din siya nga bungo, pinang akong kwan, akong lughan, magawas ang taog. Magsige, ang si decision sa doktor, gawas ta. Palit na po kong tulok ka bukde sa kwan, Alquino. Maroon itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulok ka bukde di mak. Ano nito sigisigin niya?
2: Okay.
8: Hindi na siya, Pastor. Wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog,
2: ang okay.
8: Pulas yung mata.
5: Bisan ka, boss kita. Apa na hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: RX Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Na, apari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap Tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
5: accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Unsa may ato igan?
7: Ako po, itiskimo ni ang aroma.
6: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
7: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yun. Wala po.
6: Wala?
7: Oo. Ang katulang nga-aplas na mo, ang aroma.
6: Salamat sa Ginoo. Salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dami.
6: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanil pangalan, ani?
7: Joel Estina.
6: Noel Estina Diaz sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Teka muna.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oh, oh, oh. 98.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Nukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: May good news!
5: Hello! Oy, unsa koy good news!
4: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Ko si Teresa Ajero sa Hingog City.
9: Yes, Egan.
8: Magdisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
9: Okay.
8: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
9: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas ni Boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
9: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iyagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
9: So Aroma Herbal Oil ka, Igan?
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: Ulagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Number one means you're always on top.
1: Radio Kaibigan 98.3.

0: Radio Kay Vida.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
7: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
8: Kano-kano ka na ako, Pastor.
7: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuhan, no?
8: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
8: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
8: 5 kabuo.
7: Okay.
8: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Happy anniversary.
10: I love you. So beautiful.
9: Akong gift ni mo.
10: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di pa.
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na napaso sa motor. Karon gigamitan po siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. 3 lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag. Nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma. Mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
7: Unsa ato igan?
14: Nakoy magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
7: Unsa day ang sakit?
14: Duha nakabulan Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka ng
7: tapok
14: sa julin Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanawan Pastor. Tainom na ako sa bigimax. Duha ka buok Pastor.
7: Duha ka buok.
14: Dayan siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi na po. Di pa inong na po na ako sa utro. Duha ka buok Pastor.
7: Duha ka buok. Yes.
14: ka, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
0: So, nakasalba?
14: Nakapakit ko sa Ginoo, pastor, naghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
0: 2 months? Gira ka makabakod. 2 months nga naglubog, nakigda lang.
14: Oo, naglubog. Ito, pastor, nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
0: Upat lang kakapsula na inom, nakabakod.
14: Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, pastor, nagid ko mga buko siyang lawas, pastor, nangawala man ka na.
0: Nangawala na. Salamat ka, Iga na. Salamat, Iga, ayo.
14: Sige, pastor.
0: Get okay, left, salamat.
2: Mo! Mo! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matunapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihong taga-asa?
3: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay. Salamat higa ayos sa pag-testify.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
4: Naapadi ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
5: Kanindot, no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no?
12: Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
17: Fuego Blend Jelly Paste.
15: Kalami ane.
17: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
16: Sukad karon, matag

0: Mahal, kaupan yun na itong kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
3: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero termi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong hindi makay na mukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na hindi makay. Ako bitaw dalunggan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Para patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa Rijima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil yung kuano niluan sa butunban, Pastor. Oo, oh, Pastor. Oo, namintin ko, Pastor, ano yung Rijima, Pastor. Salamat yung, Pastor, pala alas.
4: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: harapannya kowe.
1: Radio Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May good news!
2: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
3: Sama sa large format outdoor sticker.
4: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
1: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Ako si Ato Igan na Alex.
9: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
8: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
9: Kanu-kanu kan ako, Pastor.
8: Okay.
9: Nga-uga.
8: So, pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
9: 4 years na ako na sa giyam din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
9: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
8: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
9: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
9: 5 kabuok.
8: Okay.
9: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: ko nga, makaayogid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga, dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga, muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
0: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay. Everybody
2: line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
3: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon. Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sa magigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
10: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris na ay bukol dako.

0: kaayo. So kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan, ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo o naglaon yun ko nga, ang bidimak as in yun makaayo. Kay wak man gugada yun o kuan, kanang wak ko makuha yun matres hantod karon. Dako ko salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gid na to ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan, gisakitan yun ko ngipon. Buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit, kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako, bungol-bungol lang po ato na tayo nga, ang akong ngipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugong ug eyes. Daghan tambal nga akong napalit, wala yun na ayo. So, nag-ilis ko ato nga tayo, kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, nung atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko. Kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimat. Naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag inom na ko, isa rag yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bijima kung unsa akong bateon.
1: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

DXRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nadi

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Yes, akin sa ni Palayog.
8: Igan best paler ni Pastor.
7: Igan beta paler. Yes, unsa ato igan?
8: Kalang magtestimony lang ko sa bitima kapita pastor kay si Igan Apindat nga tagakuan tagapayas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
7: cellphone. Ah, okay.
8: Nako.
7: Yes,
8: Yang apo ko no, kala na ang isakitan og tiyan isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine ipapalit og bitima sa kabuo. Ka ilum ko no nag bitima kang yang apo kay pitis kita og tiyan gusto limag-limag sa kasakit tiyan pagka man ato gidala na nila ospital. Doktor ni eh kuno doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyo kapo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa tiyan kay ang kain din guys doktor pastor ang kuan kuno ni
7: appendicitis ni buto. Yes, oh.
8: Appendicitis ni buto na daw niya natingala ang doktor nganong wala kuno maka padaot ang bata ganing buto naman ang appendicitis ina niya nga simak nga akong ipa inom do siya nga kuno doktor nga ay tipaminawan di ay mo sa anang radyo dai siya nga tipaminawan mi kanimbro mami sa kaibigan mo utok doktor may gani kay painom ninyo bigimak kay kung wala pa delikado kayo ni imong apo na matay na unta ni utok ipon yung pasalamat pastor bonay yung testimony pastor nga salamat sa Ginoo nga dunay bigimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang bigimak singali patay ni yang apo kuno pastor.
7: Okay, salamat kay Igan ha, salamat Igan David.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kala ko magastuan yung anniversary, uy.
10: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Nahaplas po ka aroma na eh.
15: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko, duha.
14: Okay, duha ka ruma, okay.
15: Hindi ang pra, naku, nindos giyo ka, nagunong man ito, nagmulmul.
14: Oo.
15: Salamat giyo sa panalangin na ang isa ginawa, ang imong mga kuhan.
14: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
15: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
14: Salamat sa Ginoo na ya.
15: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
14: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
15: Salamat, Iwi.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
0: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
13: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
5: Radio Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

0: mo. 98.5
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
4: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Unsa may ato igan?
10: Ako po, testimony ang aroma.
9: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
10: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yung wala po.
9: Wala?
10: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
9: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
10: Sa Ginoo, Pastor Dan.
9: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
10: Noel Estina.
9: Noel Estina dia sa Baganihan, Marino Hello. District, Davao.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, onsya ne!
11: Happy anniversary, Lola, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
18: Mga on na ta.
19: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matagal. hamal, kauban gid nato kanunay ang bida salamnisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
20: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
6: Yes, Igan.
5: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
6: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung laplas, ni moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka bitong, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
6: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuda na Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka?
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga naatong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
19: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan
16: atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
16: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
20: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa tumas mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: May muntag mo diya, kaibigan.
6: May muntag, Pastor Dan.
5: Ay, yes, akin sa ni og taga-asa.
6: Taga-kuan ni,
5: taga-uhaw sa Jinsan. Uhaw sa Jinsan. Ay, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
6: Si Villarin,
5: okay. Kaibigang LC, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
6: Ay, nagpasalamat po sa ang Digimax. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko, mga 13 years na, o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong malana ko ng sigig kuhan sa radyo ng Digimax, natisim ko kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong kaso, nakahugas na sa plato, makalaban ako, nakatimba na kung pagbalik.
5: Mga naman mo...
6: Ano ba'y nakaulasaw, so naaram mo sa sulod sa balay?
5: Ah, murod naman ang kagkusog?
6: Oo.
5: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
6: Oo, naulian na kong...
5: Naulian ka?
6: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
6: O, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Permanent kami yan, nagpapaminaw sa inuwa.
5: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
6: O, naami diri sa Ohaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpapaminaw, give me always, give me makatext na ang kadakadlaon.
5: So, salamat din Elsie. Salamat din kayo.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adda dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop. Kinsali pala yung taga-asa?
9: Si Margie Piling, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw diya sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
9: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
5: So, Igan, okay na karun. Pira nakadlaw ka diya ay nga wa, hindi makalakaw.
9: Tulok adlaw.
5: Tulog ka adlaw. Okay. So karon okay na ka karon, makalakaw na ka human ka nakapra sa atong aroma.
9: Okay na, saluyan sa Ginoo Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat gyud kaayo sa pag-testify.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Mo 98.5

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Adalagod ng Diyos. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Maayong buntag, mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaong Domingo karon o gapit sa 17 na aning bulan sa Mayo, mga kibigan. O salamat sa Diyos, dalagod ng Ginoo, tungod kay uban-uban ta karong adlawa. Sa pagpasalamat sa Diyos, sa pagmarandong siyang balang presensya, sa pagsudoong siya pagkamaayo, o pagsimba ka niya sa Espiritu kamatuuran samtang kita magpaminaw sa mga pinagpalang musika, mga awiting makarangit o ang balaang pulong sa Diyos, mga kaiksoonan. Bosa, Usbon ko, welcome sa programang Pinagpalang Musika o may buntag kanyong tanan, mga kaibigan ko.

Amen. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Atong oras mga kaibigan, 4 minutos o 7 minutos makalipas ang alas 4. By the way, igsoon sa gihapon, live kita sa itong Facebook account, Dan Il Evangel. Salamat sa tanan nga follow ka na to o share ng atong live karon. Good morning to kaibigang Alagad Bert Nayuba ni Pumuseno. Alagad, may buntag diha kanimo. Yan ni sa Maray-Maray. Alagad sa usa sa mga kapilya diha. Ato ning diehard nga tigpaminawan o membro sa grupo sa kaibigan, Alagad Bert. Yes, no, imo dai pagkuan. Puno ng anak sa imong bayaw, bayaw din mo si kaibigang Henry.

0: Og sa gihapon natong programa usab nakaukap kini sa lalaing mga radio stations din sa Mindanao ug sa Visayas. Hopefully atong mga partner station naka-signify na ni kanato karon o naka-hookup na kanato og naka-signify na pod nga naka-hookup na kanato ang programa pinag o kanila ang atong programa pinagpala musika. Og salamat sa mga partner station nato nga naka-signify na karon. Ako lang gisilip din magkaibigan. Nagya po yung mga late o ga-signify or akong posibilidad nga late gyapon sa pag-hookup. Anyway, usbon ko, kanyang tanan na maayong buntag. Adlang Domingo karon makigsonan. Dapat kita magmaya, dapat kita magbalipayon. Kadaghanan ka na ito na yung mga hiniusap, panagsimba, panagtapok, panagtigom sa pagsimba sa Diyos kauban sa isig katumuto or kaubanan sa mga sa lalaing kasimbahanan, mga kiksuunan. May buntag diha sa Manolo Fortitz. Labi diha sa Agusan Canyon. May buntag diha kang former kagawad. Oriki. Diata kahapon tod nga action agit gitig zone aron duawon bisitahon ang atong kaibigan ni Panaw diha sa Agusan Canyon apil pud pa tudo ginabang paputog sab kang kagawad Heidi Sumooy ban ni former kagawad Rumi Sumooy ang atong mga kanang buutan no ang buutan magtiayon og atong coordinator sa kaibigan diha sa barangay Dahilayan Manolo Fortitz. Itagbo ka lang kahapon dito gyud sa bisan taliwala nga murag di maayong panahon kay ulan-ulan man apan mitagbo ka nato kahapon dito sa Agusan Canyon diha sa Camp Phillips mismo. Salamat di kayo kaibigan kagawad Romy o kagawad Heidi Sumooy. Sa tanang mga dapit nga asa maabot atong signal ang atong programa, kanyang tanan, usbon ko makibigan, maimbuntag. Salamat sa Diyos. Text mo sa atong numero, ipabot nga malipay ko masayran nga naminaw mo sa programa Pinagpala Musika. So text mo sa atong numero makibigan, 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. Malipay kay kong masayran nga naminaw mo busa text mo mga ikan dinhi sa atong numero.
1: Salamat.
0: Naiga panawag ka nato. Siguro na ayaw magtigog nga istasyonan. Marag ning once adunay istasyon di magtingog nagi usay manawag nato. Magsigig miss call. Pabuta lang ninyo no? Usay man God brand out sama sa amo din sa 98.5 murag duha ka buntag sunod nga mag napalong kay nag brand out ha. Brand out wag ka na walang internet ha. O na ay problema teknikal sayo Diyos nabuhay mag-all God ang mga kiksuunan pagadili dili madungog ka ang programa Pinagpala Musika. At least salamat sa Diyos nga nagtingog na ang Radyo Bandera Kidapawan. Matuban ni Iga na Boy Gersa, maing buntag pasudan si Boy Gersa ni ang suki nga tigpaminawan sa Pinagpala Musika diri ko naminaw sa Radyo Bandera Kidapawan. Tagamatalam ko pasudan na pila nakaadlaw wala gyud awa pagidaay. Pila nakaadlaw wa pagyod nakatingog ang Radyo Bandera Kidapawan. Medyo subo no mga street pero lagi technical problem kinipod nato sa mga kaimanan o mga pizza ani mga transmitter usay orderon pa nimo tag pila ka adlaw bago maabot usay duha ka semana na panahon nga tag usa ka bulan. Pero I hope sa di madugay makatingog on air ang maong istasyon ng tungod kay daghang gyud ang gapaminaw North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat. maoy kapaminawan sa mga istasyonan diha sa Radyo Bandira Kidapawan City. Ni din padla may buntag diha kaninyo. Diha sa Linabo Malaybalay. May buntag po dahi diha sa Kinati Alanib. Una-una ko kahapon gikan dito sa Manuel Fortis, Laos ko. Pero sa diyan ako na tanaw ng muraga malangan ko pag-ayo, mga atong itawagan na lang sila ni Rarecitor, Kuya Ramil. Ngatuan nila dito gabi sa Alaniba. Ayop nga nagadto sila, midyolan-ulan pod kahapon. Kaibigang Terry, kanato maibuntag di akin mo igan Terry. Anto Ilmari Talisa Aeroflo, kaibigang Pasilinilse, Anto Norma Guasan, salamat po. Ana Lili Kagas, kaibigang Divina Okita, diha sa Matupadya. Good morning, Pasulan. Happy Sunday from El Gio, San Fernando. Nabuntag taga Elio San Fernando, medyo nasayangan ko gamay kay murag itong atong grupo sa kaibigan diya mismo sa LGO. Ano na kung nakapadayon sila. Kaibigan Rosalina Bailomo, may buntag niya kanimo uga Felix Tomada Sarte. Anto kaibigan Leonardo Acidelio Bantoto, Banigan Victor, diya sa Ingoog City, may buntag kanyang tanan diha. Mary Jena Dijos Usab, o Gverinia Paidong. Matupanya, good morning, Pasudan Dalaygon, ang Diyos karon nga sayong kabuntagon. Putol-putol imong station diri, dili maklaro. Asa lapit ni nga stasyonan, Virinia. Putol-putol usay ko gina internet nila. Manong putol-putol. Asa lapit ni nga lugar, Igan na Virinia Paidong. Good morning, usab to Igan Edita Sumbungan. Atong oras igsoon karon lamang kanimo. 16 minutos na makalipas ang aras 4, mag-ampo ta, mag-igsoonan. Ato itugyan sa Diyos, kining ato pabanuban sa kanginan. Mapasalamaton kami, mahan, nagaduol kanimo ni Tignan sa Kabuntagon. Aning layda po matahong nga buntag, ngayong yata gani ka na mo. Salamat kay adlang Domingo karon nga asa tagang kanamo usab aduna hini usab panagsimba panagtapo ka. Og salamat nga sa di pa pud kami mogawas mga puloy-anan makahimo una kami sa pagpaminaw ni mga program pitagpala musika nga asa mo madungog ang mga awit ng makalangit og ang imong balaang pulong. O di lamang basta sa pagpaminaw kung dili ang pagsimba kanimo. Samtang kayo magpamalandong sa iyong balaang presensya, O Diyos, intak na sa kabuntagon, sa iyong kabuntagon. Salamat Ginoo sa tanan, labi na sa iyong pagbantay, pagpanalipod ka namo sa milabayng adlaw o bilabayng gabi. Sa iyong pagtabon ka namo, kanunay sa mga mili, kadugo. O bisan pa sa balikay ka namo sa kadautan sa panahon sa among mga biyahe. O karon aning laing adlaw ng imong gihatag ni kanamo. Salamat kay gawas nun pa kami sa gihapon sa pagpaminaw o mga awit ng makalangit. Gawas nun pa kami sa pagpaminaw o minsay gikan kanimo pinagisaloy ton o sa imong balaang pulong. Salamat tungod kay matag adlaw. Amo kang madungog, mag-exulti ka namo sa mong kibulong ang pamaagi. Matag-adlaw, imo kaming ginapahimang noan, imo kaming ginapinumduman, imo kaming ginatudluan. Matag-adlaw, imo kaming ginatawag, paduol di akani mo. Matag-adlaw, imo ginabag-o ang among kinabuhi. Matag-adlaw, imo kami ginapatubo o ginaligon sa among espirituanong papangalagad kanimo Ginoo. Salamat o Diyos. Salamat si mong grasya o kaluoy ka namong tanan. O tuod si mong grasya o kaluoy ane pa kami napabiling buhi. Buhi aron ikaw padayon namong pagadaygon, simbahon o galagaran. O karumbot na ako ihalad kanimo ang tanan. akong Gilao Dios nga akong tawanong kay balo limitado gani kayong tanan kulang o kawang kung walay panalangin gikan kanimo. Busa o Dios ako pagampo. Ang kaalam langit noon manaakan na kung imong alagad o imong pagdihog. O bisan pastan nga naminaw. Aro Dios amugay masabtan amin sayang nagikan kanimo o kini o Dios magkaplagluna sa mong kasing-kasing. May tisok kini sa among dugan. O mahimong akong kabahin sa mong kinabuhi. Pulong nga may magkapaligoon ka na mo o magagiyak ka na mo ngadto sa kamatuoran. Pulong nga mo mismo ang kamatuoran nga magatultol ka na mo sa usaka insakto o mataro nga dalan. Salamat Lord Oga. O ba ni matagos sa kanamo karon? Kung asa mang dapit ang makiksuon ng naminaw karon, ako pag-ampo o Diyos na ikaw mag-uban kanila o mag-abantay kanila. Apel ang mga tuwa sa gawasan nasod, mga OFW. Salamat kanila nga nag-atang kanon na niyong program pinagpala mo sika taliwala nga nagamadapit gawasan nasod nga tingtulog unta. Apan salamat. Nagmata sila karon aron dagyuda. Mag-uban ka na mo. Ni mismong oras sa pagpamalandong sumbala ang presensya. Pagkaminaw, uminsagikan ka ni mo, Diyos. Panalipdi silang tanan. O bisan pa ang tanan nga nagabiyay ni mga oras. Panalipdi sila, Ginoo. Salamat, Lord, sa tanan. Kani mo ako gitugyan, kinimaong. Tanan, diya ka ni mo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong Ginoo manluluwas. Nga mo kanya ito karang sumabot Diyos kayo pagkausap. Labing gamhanan nga Diyos. Ginoong Jesu Kristo. Amen. O Amen.

0: Amen. Pagkatahom sa mensahe sa awit, dili ka bayran, o tawad di ana, ang kinabuhi ko, ihaladu ka ni mo, o Diyos. Wow! Salamat sa Diyos, dalay ko ng Ginoo. May buta di ang kaibigang Lourdes Olvida. Musta mong tanang di aigan? Di asa managoka. Kaibigang Mercy Kaulugan o kaibigang Alex Bilyonis Paha. Di asa ato yung pangantukan. Salamat kay Igan Alex Bilyonis Paha. Fernando Cabandit Usab, di asa Bacolod, Lanao del Norte. Thank you for listening. Uban sa iyang kapikas, kinabuhi ka na minaw, kanato karon. Salamat, salamat yung tanang taga Bacolod, Lanao del Norte. Og di apod sa Iligan ha, sa naminaw sa Freedom Radio, may buntag. Text mo ka na ko, taga Iligan. Malipay kay kong masayran nga naminaw mo sa program Pinagpala Musika. Giuseppe Antinorio sa may buntag, og kabigan na Lorna General, og Ilimari Ropflo. Anlina Rose.
1: Ang akong kinabuhi.

og diya sa Santo Tomas, Davao del Norte, kay Bigang Raul, Tuki, Batay, Kanay, Buntaga. Kamusta dahi si Alagad Raul diya sa Santo Tomas? Alagad, kamusta man? Ayop nga pala yun pa nagpaminaw sa program Pinagpalang Musika.

Mami Ami, oba jinsan may buntag. Oba ni Mamuing diha. Igan mari nag ako to nakita na minsay kana to usab diri o nag comments tong Facebook live. Igan mari may buntag oba ni Brad Boy diha. JJ Kamalo og Vivincia Liwa. Oy diha sa sulan diha ay Sultan Kudarat ay buntag igan na JJ. JJ Kamalo. Lipay ko na ay taga-isulan Sultan Kudarat na naminaw ka nato karon. Dalay ko ng Diyos, salamat kaigan, kao kanimudya, JJ. Dalay gun ka o Diyos, pakataw mo iksoon ni maong awit nga dili kabayran o kaning kanta nga pagkabililhon. Nindot kay maminsay ani iksoon. Grabe kanindot, Diyod.

Ikson magatong awit nga dili, ano, awit nga pagkabililhon. Ang una ganyan katong dili kabayran. Nga mataglin niya sa kanta Ikson, grabe ka powerful, grabe ka may kaitag din mo Ikson, no? Kanang kanindot sa mga mensahe sa awit. O gadalay ko ng Diyos. Nga aning sa buntag magkatungog kita minsay gikan sa Dios pinagi sa alawiton mga kaigsoonan. May buntag di ay sa Dagumbaan Elizabeth Dumis ag Dumis ag pag guyod watching from Dagumbaan. Asa ka Dagumbaan ni Dagumbaan Maramag or Dagumbaan Talakag? Namagoy Dagumbaan po sa Talakag. Si Rodo Liti, may buntag ka nimo. O mausap kang Julita, bago lanaw Libris, Anto Nelfa Bayot, diya sa Sanidi, Butong Quezon, maing buntag kayong tanan o Igan Shirley Pakanya usab. Salamat din kayo kayong tanan, o baibay gini mga comment sa itong Facebook Live. Di kaya ito mahurtog basa. Sa pagkaroon ang dekapin 200 na ka mga comments igsoon, manadi ato mapas o gabasa kini, gubikan sa kadaggan. Akto na lang ginapa-acknowledge kasagaran ang gacomment ka na ito din, at least ato ma-shout out at matimbaya. Salamat yung tanan, makigsoonan. O ga, ang numero nga itong ginagamit, nga asa mo pwede magkapaabot ang mensahe ka na ito, mga kaibigan. Mao ang numero nga 09-27-71-12-112 09-27-71-12-112 May buntag diya sa kasisang kaibigang Ranil. Salamat sa papaminaw. Mahalan itong bi, maayong buntag pasudan na minaw ko si Ranil ni. Salamat diya Igan Ranil. Salamat din kayo diya sa kasisang Malaybalay City. Oga, kahapon, grabe sa kusog kahapon sa ulan. Biyahe ko padulong ato sa Malungon. Oh, not Malungon na. Manolo Fortis. Pagabot na ako, banda aglayan ni Sonny Bundak. Grabe kusog sa ulan. Nga nagpadapling ko kay halos di makita ang dalang gumikan sa kusog sa ulan. Anton nga niabot ko dito sa Manolo Fortis. Although di kay kusog na dito banda. Pero ulan-ulan gyud kahapon. Good morning pasudan, happy Sunday from Nanay Piri Oba Santo Tomas Davao del Norte. Nanay Piri, maayong buntag, murag usan ni sa mga users sa atong produkto nga VG Max ug Aroma. Diya Santo Tomas, may buntag kanyong tanan diya. Renante Jimenez usab

San Martin Villanueva, Misa Misulintar, maayong buntag. Og diya sa Talakag kang Jerwin Odino, Alice Gas Historion usab, diya sa Proc 8 Trento Agusan del Sur. May buntag diya og kang pastora kang Kagawad Liti. Salo diya sa lantay, nag-uol sa kanya kay Kalitong Kapalong ang Yellow Line FM. Mayra kinibalik. Mag-uol gining ato mga tigpaminawan igsoon kung mawala ta sa kanginan. Naminaw mi karon Yurani family sa Bulungon family, Kapundag family o Galadion family. Asa ni dito ni Zaguan sa Misamis Occidental? Kinsa kayo ni 9334? Na naminaw karon may buntag kayong tanan diya, Yurani family, Bulungon family, Kapundag family o Galadion family. Salamat-salamat kikaayo sa inyong pagpaminaw o pagkatagminsahingan ni kanato karon mga kaibigan. O tiri-tiri ito, kinsani? Orag amisin siguro niya. Anyway, igsoon oras na sa atong pagbasa sa walaang pulong sa Diyos nga importanteng kabahin sa programang Pitagpala Musika. May buntag di ay kaibigang Lisa o igan Danilo Beltran diha sa Ingoog. Masod pa igan Lisa, maayong good morning, pasudan o sa tanang tigpaminawan sa pinagpalang musika. Salamat igan Lisa Sabasa. Ang balaang pulong sa Diyos atong pagbasahon karon makita kin sa libro sa Lamentation or pagbangutan mga kaibigan. Maning atong pamalandungan karon igsuon akong basahon kining murag upat lang ka bersikulo siguro alang sa atong nubong pamalandong. Ako lang sugdan gikan bersikulo 22. Nagaingon ang gugma og kaluoy sa Ginoo walay katapusan.

Mao kana nga wala kita malaglag sa hingpit. Matunumanon gayod ang Ginoo, gipakita niya ang iyang kalooy matag adlaw. Miingon ako sa akong kagalingon, ang Ginoo mao ang tanan alang kanako. Busa mulaom ako kaniya. Ang Ginoo maayo sa mga nagalaom o nagalangop kaniya. Matod pa sa NIV makigsuunan in verse 22. Din sa chapter 2 sa Book of Lamentations. Nagaingon, in verse 22, mga kaibigan makigsuunan,

mo sa ano niya tataod. Sulod sa pila ka minuto sa atong tanahon, kinimaong bersikulo, mga kaibigan makiksuunan, o gatong tugutan ng Diyos, makiksulti ka to siyang kaibulungang pamaagi din eh, mga kaiksuunan makaibigan. O salamat sa Diyos tungod kay samatag buntag. Gawas noon kita magapaminaw o minsay gikan sa Diyos, mga kaiksuunan ko. O matag buntag ato kayo di siyang madungog mag-exulti, o nag-exulti ka nato siyang kaibulungang pamagi, mga kaiksunan. Mauning dapat kita magmalipayon kay gawas nun kita makadungog o mga minsay gikan sa atong Ginoo, mga kaibigan ko. O pagkataong pamanandungon, mga kaibigan, that God's mercy is new every morning. Matut pa sa NIV. His mercy is new every morning. Ang kaluoy sa Diyos, mga kaigsoon na magkaibigan, sa matagbuntag ato kay masinatian nga bag-o kini na sa chapter 3 atong gibasa, Lamentation chapter 3 verse 22 o atong gisugdan ganiya, makiksuunan sa paga basa muraga akong ibasa ganiya gikan sa verse 22 o hangtod sa verse 25. Iksuon kong atong tanawon kini kinimaong suwat sa pagbangutan o Lamentation chapter 3 at 24 ka libro sa Lamentation gisuwat kini ni Jeremiah. Nga mo sa misulat sa libro mismo sa Jeremiah. Si Jeremiah usa ka batan-ong alagad sa Dios na imong propeta. Gitawag sa Dios aron siya alagaran o giilaw sa kini the crying prophet. Gahilak kini siya para sa nasod Israel. Gahilak kini siya para sa katawan sa Dios. Tungod kay yan nakita igsoon ang kanang ilang kahimtang o grabe iyang gugma pag-abot na pod sa makatawan sa Dios. Bago na gitawag siya the crying prophet. Ay many times igsoon gahilak ni siya. Gani alang usab ka nako. Ang atong nasod karon nakinalang gayud nga atong hilakan nga to sa Dios. Hilakan the sense nga kanang batiw na to kung kahangawa o niya hilakan nga sa paghangyo sa Dios nga iya kitang luwason aning atong ginatan-aw karon nga medyo mayo na to medyo gubot pag-abot na pod sa leadership or sa kauluhan kay sa gusto mo sa dili apektado kitang tanan isip mga tumutuo na matali dili aron pagsaway apan ta aron sa pag-ampo sa Ginoo that the Lord will intervene og magpamuhat kaya to kita is the sovereign God, God who is in control. Og mao ni igsoon ang nakita ni Jeremiah. Na iya kining gisuwat kung imong tanahon ang background ani tungod kay this was during the time nga naimo silang captive sa Babylon ilalom sa pagdumala ni King Nebuchadnezzar. Nga sa ang Jerusalem igsoon naimo kining ilang kanang bihag. O gipangdaot nila ang maong dapit apil na ang templo ngadto sa Jerusalem. So grabe ang pagguba no sa Jerusalem magsuunan. Onya si Jeremiah usa siya sa mga eyewitnesses igsuon sa maong mga pagtabo. So, napakita sa iyang kasing-kasing, siyang pagbati
sa diyang gisuwat kini busa gitaytulan kini ang libro og pagbangutan or lamentation. So napadayag kini siyang lament igsoon sa iyang pagbangutan sa labi na gyud sa mga katawhan sa Dios nga nag-antos kamot sa Babylonian. Mani panahon igsoon nga murag nawad-an na og paglao mga katawhan. Mani panahon nga murag nangitngitan na ang ilang kaugmaon. Mani panahon sa ilang pag-antos ang mga piniling katawhan sa Dios. Mani panahon igsoon nga kung imong tanaon, grabe kalisod ang ilang nasinatian. Pero luyo ni ining tanan. Si Jeremiah sa gihapon nagatag og a very inspiring word para sa makatawhan sa Dios. O galang kanako di lamang ni para kanila apan bisan usab kanimo igsoon nga murag nibati og kabugat. Kanimo nga murag mingon nato gi sa ubang pinulungan gitakluban og bugat og dagko kay nga panganod sa kinabuhi. Kay dili kalikayan nga karong panahon daghan igsoon nagantos posible sa balatian o di baka sa kalisod sa kinabuhi. Uban karon igsoon puno sa mga suliran, puno sa mga problema. Although atong giingon sa mga Kristuhanon, walay problema. Kinilang atong gitanaw mga hagit sa kinabuhi, hagit sa pagsalig sa Dios. Mamanay dapat kung terminong gamiton sa mga Kristuhanon, dili problema kung dili mga hagit. So mingay, instead mingon ka nga na ako'y problema, ang atong isulti na ako'y hagit sa kinabuhi. Lalait ang mga hagit sa kinabuhi, makigsuunan. Pero salamat sa Dios. Sama sa naitabo sa mga katawan sa Dios. Nagyapoy minsay igsuon ang gibabot sa Dios kanato. Sama sa gibabot ni Jeremiah sa katawan. Nga matod pa niya ang gugma og kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Despite sa ilang kahimtang igsuon sa gihapon, Jeremiah declared, affirm, but God's love and mercy endures forever. So atong tanahon din ni Igsoon, napakita kini God's mercy in the midst of suffering. Ang kalooy sa Dios taliwala Igsoon sa mga pag-antos. Mao'y kanindot sa atong Ginoo ng atong gialagaran. Dagang panahon niyang tugutan ang kaaway nga maghatag og mga bugat nga pagsulay sa atong kinabuhi. Dagang panahon nga ang kaaway igsoon tugutan sa Ginoo nga maghatag og mga infirmities sa kinabuhi sa tao. Muna nga na yung mga pag-antos sama sa mga malandong igsoon sa panahon sa mga apostolis in the early church kung imong tanahon o balikan pa malandong atong malandungan sa milabay mga buntag mga igsoonan. Grabe mga pag-antos ang ilan agian gumikas ng paglutos. Apan igsoon, mausap ang katawan sa Dios sa panahon sa Old Testament, labi na gyud sa itabo sa Jerusalem, mga kaibigan. Sa gihapon, bisan itugot sa Dios nga maabot kita sa punto nga magkalisod, magantos, ang iyang kaluoy sa gihapon nagpabilin, mga kaibigan. So God's mercy and the midst of suffering ato gyapong masinatian. Ang kanindot bago every morning sa atong pagmata igsoon atong madungan na bago ang ang kaluoy sa Dios nga nakanimo. Og mao kini na og gugma og kaluoy kanay mag-uban kini igsoon ang gugma sa Dios o iyang kaluoy kani mo og kanako gani kini sa atong pamatay igsoon tungod sa kaluoy sa Dios nakamata pa kita. So ang gugma og kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Mao kina nga wala kita malaglag og hingpit. Nagantos man sila sa kalisod sa panahon ni Jeremiah, nangaguba man ang daghang mga structure sa ilang dapit igsoon gubikan sila pagkabihag sa nang gibihag sila
sa Babylonia. Nagantos man sila sa pagdaog sa mga taga Babylonia. Pero wala man kita matutpan niya. Tungod sa kaluoses, wala kita malaglag sa hingpit. Mabitan na itong iyong nagsoon o sahit na mga kalamidad mo abot. Subok man na naguba imong balay kung nasunog o dinaanod o noon sa baka. Importante nga buhi ka pa. So kung akong sabton pag-ayo, si Jira mag-iingon, tungod sa gugmag kaluoy sa Diyos, bahala pa nag-antos kita na nga bungkag ang atong mga puloyanan ng atong syudad. Pero ang importante, buhi pa kita. Muna niyang giingon igson, wala kita malaglag sa hingpit. Kay kung nalaglag man sila sa hingpit igson, nangamatay silang tanan. Og mauni ang atong pasalamatan sa Diyos igson, nga buhi pa kita. Balag nag-antos ta, balag pag anay nawala sa atong kinabuhi, o di ba ka nawala nga kabtangan noon sa badiha, o bala nagsakita, importante, igson, buhi pa kita. Magsusama lang nga birthday, akong birthday walay handa, importante may akong lawas. Walay handa gumikan sa kalisod, sa kinabuhi, importante may akong lawas. Maning wala malaglag sa hingpit. So kung gitugot man sa Diyos, igsoon makasinati sila o kasakit, importante, wala sila malaglag sa hingpit. Sulti, buhi pa sila, buhi aron magadayeg sa Diyos. Hindi nagpadayon Jeremiah pag-ingon, gawas ang Diyos puno sa gugma, ayang gugma, mulong tadangtod sa kangturan, ayang kaluoy, walay katapusan, ang iyang pagkatinumanon kanunay atong matagamtaman. Wow, dalay go ng Diyos. God is a faithful God. The God we serve is a faithful God. Mga kaibigan, magsunod nga ato siyang masaligan. Masaligan yung mga saad ka nato. He never fails. Di siya mapakya sa mga saad. Ang iyong mga saad, igsoon, iyang gatumatod siya ang Diyos matinumanon. Mayroon niya matinumanon, gayod ang ginoog ipakita niya ang iyang kaluoy matag-adlaw. Tungod sa iyang pagkatumanon, igsoon, matag-adlaw, makasinati kita sa kaluoy sa Diyos. Every day, maunang every morning, igsoon, His mercy is new. Bago. Gipakita niya ang iyang kaluoy matag-adlaw. Busa mingon ako sa akong kagalingon, ang ginomaw ang tanan, alang ka na ko busa mulaom ako kaniya matupad Jeremiah sa panunigsod ng maghoplis na ang tanan. Jeremiah mingon, ang ginoo, mao ang tanan alang ka na ko. He is my everything, He is my everything. And in Him, matutpan niya, ako nagalaom. O niya ang Ginoo maayo sa mga nagalaom o naglangop kaniya. Dili siya mapakya sa mga saad, igsoon. Igsoon, unsa man ang imong mga kasatian sa imong kinabuhi. Unsa may magkabugat imong giambing. Di man eh. Ang Diyos katong gilagaran, maruloyon nga Diyos. Kanina yung pananigsoon, gumikan, di lamang sa pagsulay, kundi bisan pa na sa mga consequences. Kaya naman tayo sa yung mga pag-antos, gumikan sa atong sayop nga desisyon, o di ba ka sayop na itong binuhatan. Muna kita itong consequences, bunga sa atong action o sa itong binuhatan. Tungod ni anak, nag-antos ta. Apan na yung tanan sa gihapon, grabe ang kaluoy sa Diyos kanato. Kanang padulong tatas sa kanang hingpit nga kalaglagan, pero iyagya po kitang giluwas. Iyagya po kitang gisapnay. Iyagya po kitang gigunitan. Mahulog na unta ta. O itong kanta yung soon nga dili kabayaran. Padayang hapit agin siya mapukan na ang Diyos naggunit kaniya. Kasi na ang Diyos nagluwas kaniya. Ano itong Diyos? Dili siya mupakya sa tanan nga nagadangopa o nagalaom kaniya. Moigsoon yung tras kabuntagon, whatever experiences nga naa kanimo, ang iyong nasatian sa mong kinabuhi, or
you are undergoing. Kung unsa man ang imong mga pinagdaanan karon, kung unsa man ang kabugat nga imong ginhambing karon igsoon, laumi ang Dios. Sadigi siya. Nasa kanunay, andamo tiyop tabang kanimo, andamo tabang kanato. Bisan pa sa balatian nga murag may unta murag wala nagipaglaom nga maayo ko. Hailang idunong og salig sa Dios. Although nindot pod may unta Ginoo, kanimo kong gisalig ang tanan, kung imong kung ayon, dagang salamat, kung diliman, ang imong pagbuot may matuman. Manong sa kataong malinawon o malipayon, kanang andam tamo dawat kung unsa may kabuton sa Dios. Pero wa mapasabutig soon nga di na tamo salig kaniya. Patayin ta magsalig kaniya, God has His own time. O kiniyang panahon igsoon is perfect time. So saligi lang ang Dios. Dangop kaniya. Laomi siya. Kasi ang Dios nga ato gayong malauman. Og dili gayud mo pakyas kanimo, dili mo pakyas kanako, dili mo pakyas kanatong tanan, kaibigan ko. For He is a faithful God. Ma, tinud-anon nga Dios. Maluloy-on nga Dios. Og mahigugmaon nga Dios. At ang itong pag-ampo kay Biga, itong oras karon 56 minutos makalipas ang alas 4. So, dasigong ka mo, come to Jesus, come to God. He's a faithful God, a merciful God, and a loving God.

Amen na paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Wow, glory to God. Salamat. Sa minsay sa awit, atong paglaom na kang Jesus. Kung siya lamang atong malauman, kay siya usa ka Diyos nga matudanon, mga kaibigan ko. Atong oras karon, 2 minutos makalipas ang 5. Salamat sa Diyos at tangan nato ang ato mga panawagan sa pagtabang mga igan para sa grupo sa mga kaibigan din sa Bukidnon ay inyong atangan. Tataw digsoon, manawagan ko sa di patamagaampo. Good morning, Pastor Dan, alas 3, paminagamata. Salamat sa Diyos, walay kakulian sa among kinabuhi from Poblacion Lingig. Unta makaabot ko diha, no? Magkabisita ko diha sa Poblacion Lingig. Sa akong pagbisita unya. At rin sa problema, kining ato pagyong sakyanan. Kapit taon maayo. Ito pagyapon sa kasa mismo sa Hyundai dito sa Davao. Morning Pasudan, salamat kaayo sa Ginoo nga another day nga iyang gidugang sa atong kinabuhi og sa mga pulong sa Dios nga imong pagadadalon karon. Asil plaza ora pasa may buntag diha kanimo. Kaibigan ati Lord na ibkas og kalilangan may buntag ato ning dealer sa atong Vegemax aroma diha sa kalilangan. Good morning to kaibigang Rosalina Mariano Panti and Michael Palma. Diya sa Infinite FM, Tandag City. Salamat kayo.

Good morning, Pasundan. One week na kapinula ng tingog ang Radyo Bandira. Dianis Kadapawan. Oy, ato mga listeners. Ang kaluwasan mo na daw sama sa ulan. Every new day is a reminder that God's mercy never runs out. Even after failures, pain, or worries, His love remains faithful and constant. Salamat, Lord, sa imong faithfulness every day. From Tina Bautista Ayuban. Amen kayo, Sis Tina. Amen, God. Og salamat sa imong dakong suporta para ni atong ministry. Dini sa radyo. Salamat, Igan Tina Bautista Ayuban of Davao City, Ayuban ni Brad Tony. Og salamat po di ay Igan Miriam and Jared Lumilang. Salamat din kayo sa itong gugma para sa Bulaton sa Diyos. Igan Mike and Livica Series sa Apo Makote. Salamat din kayo. Igan Nelson Dolo diha sa Filibayugan City. Nelson o Dolo or Dolio. Salamat din kayo. Mausab kang Bitolan Blackie Lumiston. At mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi Apat. Igan Bibi, salamat kayo at once to mga functionaries diya. Salamat yung tanan. Good morning, Pasundan. Salamat sa pagkamaayo sa Ginoo og labi na diha kanimo kay maayo kaayo nimo pagkanaay ang pulong sa Ginoo. Tinuod yun kay ako sa iya na lang ko ni Salig og Midangop. Salamat og mag-amping tangtanan labi na ikaw kay kanunay kang magbiyahe. Bitaw no, salamat sa Dios. Kaniya atong isalig ang tanan. Makigsuonan, magkaibigan, no, kang Hesukristo.

husband ko, Robesinto, may buntag. O salamat kayo sa imong gugma usap para sa balaton sa Dios. Amen sa mensahe sa Dios karong buntag, Pastor Matinood. Anon ang Ginoo sa atong kinabuhi o giampo nako atong nasud karon nga samo kayo. Runaay Dios maghatag og kalinaw. Isigan daily tabura ba ni kanunoy diha may buntag kanyong tanan. Yes, kolasihan at mapalangga ng mga kaibigan ng mga functionaries. Salamat og may buntag kanyong tanan diha. Igan Maning, igan Alma, salamat o Banila, igan George, igan Jerry, igan Lorna. Tanan diha mga familiar family, salamat igayo sa inyong pag-atiman sa grupo sa kaibigan diha sa kolasihan. Diha usab sa sungko. Kanyang tanan usbon ko, may buntag salamat di kayo sa inyong pagtabang sa baton sa Diyos. Og diya sa kulasihan. Muna itong duwa kagrupo igsoon nga kuhan ka ng suporta sa kanato din eh. Apil ang atong Federation Officers diya pinangulan ni Igan Hila Dryan. Inabagan ni Igan Ilin og sa atong mga factions. Salamat yung tanan mga Igan na salamat di kayo. Atong oras karon 8 minutos makalipas ang alas 5 og atensyon sa atong mga kaibigang members ngay sakop sa grupo sa Bukidnon karong adlaw adlang Domingo og pizza 17 na aning bulan na mga kaibigang magsuonan botay pabot kining atong pagpanawagan sa pagtabang.

Ang nipanaw nga miyembro sa kaibigan karong bulan na as of yesterday. By the way, kung Sabado abli na ang atong mga opisina sa kaibigan gawas sa adlaw, gawas sa Kadingilan. O as of yesterday ang nipanaw 46 na kabuok, mga kaibigan ko, ang nipanaw. Sa 46, 6 pa so far ang atong ipangayo nga tabang. Osbon ko sa 46 nga nipanaw o atong ipangtabangan. Unom pa ang atong ipangayo nga 5. Og alang sa tanan nga naminaw karon, labi sa mga first time naminaw, ako lang i-emphasize pag-ayo. Kining akong isgutan nga tabang para lang ni sa membro sa Kaibigan Christian Foundation o sa kagrupo, originally misugod as Kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated, pero ato na kining i-convert into a foundation o ato itawag Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Ato kining gimugna ni adtong 2013 bulan sa June. O karong umabot Hunyo, mag 13 na katuig ang grupo sa kaibigan. Sa atong pag-apil sa kaibigan, i-apil na mo ang membership commitment nga magtabang kung adunay mo paano namong kauban, pinaris paghatag og 5 pesos. Ako lang pong klaroon sa tanan, dili tanang namatay, mangayo mi o muhatag tag 5. Sama ani karon akong isulti ang namatay 46, pero tulo o amin unom lang ka 5 atong ipangayo. O nya, mangayon na po kong laing tulo ka 5 karon para po sa mapanaw kay na magigapanaw kada simana kada adlaw-alos. Para patayin pa ang atong pagtabang. Gani mga kaibigan ang atong na paabot na natunol nga tabang. Sa mga regular members lang hawa pa-appeal sa wa pa-appeal igsoon sa mga non-regular senior o sa itong beneficiaries. Naabot na og 976,000. Almost 1 million igsoon, no, ang atong nang natunol sa mga regular members lang. Wa pa-appeal dito sa mga, so kung appeal na ang non-regular senior o beneficiaries, makaingon ko nga mga 1 million na ang atong gitunol gikan sa atong 5. Makalao mo tanan, properly recorded bisag piso. Why ako ana gikan sa membro mo adto sa kolektor, i-report sa opisina, ibutang sa bangko. Tanan natong disbursement igsoon hinabang moagig bangko. Halos, no? So ani ito pag-amping na tay Board of Trustee, na tay Treasurer, na tay Auditor. So bisag ingon ani kadako nga kwarta igsoon, tanan properly accounted. Mauni nga gipnalanginan sa Dios ang grupo sa kaibigan nga niabot kita og kapin 12 na katuig og almost 13 years na ta sa pagtinabangay. Ang kinabuhi nako, halos di rin naglibot-libot sa grupo sa kaibigan. Matag-adlaw, galakaw kita para sa namatyan. O nalipay po ko sa ato bang grupo sa madiasalan tapan, kundi magkumakaanto at least ganisit sila. Salamat iganhil, salamat din kayo ban sa itong pipila ka mga lideris diha. Salan tapan. Kaya lugar din ito kung kaya at doon gumikan sa kadaggan ang nipanaw. O niya, magdungan-dungan. Gani karon igsoon, nakaschedule ko. Karong adlaw, og tulo kabuok. Tulo ang mga last vigil unya, murag duwara ako siguro maatuan unya. Murag duwara yun. Atong oras mga kaibigan karon, 13 minutos na, so palag ang dama imong papel, ballpen o lapis pa kaisuat kining pangalan sa ato ipanawagan. Nga asa itong taganog 5 pesos. Nindot igsoon imong 5 maabot sa laing lugar. Nindot imong 5 makatabang kinis pamilya. Kahapon to ako dito. Niatukog Manolo Fortits. Ang membro,
na miyembro pagsulod sa tulog katuig, nakatabang pa siya og mga 2,300 o 200. Sulod-sulod katuig, kayo singkuro man natabang niya mga 2,200 o 2,300 ang iyang natabang. Ato siyang gihatdan og 22,500 ang pamilya. Pobre ra ba gyud? Personal kong mihato dito o ginabang. Oga 22,500 sa 2,200 o 300 nga iyang natabang. O karon mga kaibigan, ania ang atong

Ang pangalan, George Humamil. George Humamil, Barangay City, Malaybalay City. George Humamil, nasa Proctris, Barangay City, Malaybalay City, magsunan. Itugot sa Diyos di ako niya. Birthday na ba sa akong kamangurang anak ba? Pag-commit ko nga ako ng atuan. Grabe po ilang handom ani ang magkabisita ko. Musay-sayro ko niya bisita diha sa haya ni kaibigang George Humamil sa iyang last vigil o niya. Ikaduwa nga atong ipatawagan ng tabangan ni Ixon. Ato ni pinanggang factionary sa kaibigan na ginadog sa 62. Ipanaw kayo mga kaibigan o kinitag San Francisco Don Carlos. 62 pangitat. Kaibigang Nympha Tuban. Nympha Tuban. Diyan ni San Franz Don Carlos sa Bukidnon, mga kaibigan ko. O sanin sa mga unang membro. Na membro sa hulod sa 11 katuig. Nipanaw kini siya. Kidney failure. Ang inungdan sa iyang kamatayon. Ikatulo katapusan ng atong tabangan at aga natong 5 pesos. Na membro kini sulod sa 10 katuig o siyam kabulan. O sa edad ng 59. Ipanaw kini siya. O kini taga Cebuano Grupo Wao, ang pangalan Concordio Urania. Concordio Urania. Cebuano Grupo Wao. Concordio Urania. So tulo, atong ipinawagan sa sulit tulo kasingko atong ihatag para karong semana. Ang iyong ihatag igsoon, mauni ang makatabang aron padayon pa ito pagtabang sa uban. Kay diligid igsoon karikayan na agi mapanaw kada semana. Halos 20 kabuo kada semana. Salamat mga pinanggang mga membro sa kaibigan, nabigis ng mga collectors. Salamat yun, mga coordinators. Atong panangimutan, di madugay, mahatod ninyo sa iyong mga collectors. Yatod niyo, ayaw mo pa house to house. Kay looy po ng atong collectors nga volunteer wise sweldo. Atong tabangan pagkanggaan nato ilang trabaho. Kay lisod po, dabi akong dagat kang membro. So, ihatod nyo mga igan, katawa pag makahatag sa atong milabay mga ipanawagan. Ihatod nyo para dili mo tingob, bugat ako matingob. Ikadwa ko matingob na ugdaghan, musubra na ganit 12 or 15, mahimo nang inactive. Ang usak inactive na membro, magwatag unong kabulan bago makabeneficio in kaso na metabo nga to kaniya. So, ayon na pabuta o glampas sa 12 o 15. Lasuti o sa kabulang nga panawagan. Pabutog 12. Balang atong patay nga tabangan tag-utsinta, kadabulad utsinta kapin, ang atong pangayoon, 60 pesos ragyod. 12 ka 5, di ba ka? 15 ka 5, kung adunay 5 kadomingo o sa kabulan. Nasalamat mga kaibigan, darayko ng Diyos. Atong oras karon 20 minutos makalipas sa 5. Dagang ginangandoy nga mapil. Kasubugin na ako isoon nga di tababasta maka paapil kong layo nga ni sa Bukidnon. Gawas kung maani mo sa Bukidnon, maapil mo. Welcome kayo mo, basta maani mo diri o magpa-orient. Wa taga-pangatag o formas, tanan yod, tungod kay lagi organized group man kita, maong ang tanang mag-appeal ng biro na itong requirement, dapat makatambong yun o membership orientation. Balag pag ang imong desire maging pagtabang. And then, taga-angkag membership card, muna imong gunitan para pag na-emitabo, maritad doon sa pamilya, papakita ang membro ka sa kaibigan. Di
ultimato mo ra kay igsuon mabutang adlaw nga bawion sa Dios kining kinabuhi nga gipaulam nga ni kanato. Igsuon magampo ta ato itugya sa Dios ang tanan. Mapasalamaton ako Ginoo nga gaduol kanimo ning taktas kabuntagon. Salamat sa minsay nga gibabot nga ni kanamo. Og salamat ikaw ang Dios nga maluloyon, puno sa gugma og matud anon nga Dios. Kanimo o Dios akong gisalig ang tanan. Nga mga prayer request imo magyo nakita ang tanan nga gibugatan. Tanan nga nagbako. Labi na kadtong adunay mga minal sa kinabuhi nga ni Panaw. Apil na nag-antos gumikan silang balatian o sa uban sa ilang kapobrehon. Lord, salamat kami sa tuod. Kapsan man kami sa material nga butang. Salamat kay diya kanimo, anak na mo ang tanan. Sama sa deklarasyon ni Jeremiah. Ang akong pag-ampo lamang, O Diyos, padayon kay magasalig kanimo o magalaom kanimo. Ikalang kita mong bugtong paglaom, labi na sa pagkitabo karon sa nasod Pilipinas. Wa maging masayad kung unsay destiny sa mong nasod. Apan ang too kami, O Diyos, o naghangyo, nga di nimo kami pasagdan. O natuog kami nga imong gimahal gipangga ang nasod Pilipinas, ako pagampo lamang, tudloy kaming tanan sa pagdangup kanimo. Nga adunay kasing-kasing nga nagahinulsol, nga anda mo talikod sa mga sala o kalapasan, og muila kanimo nga ikaw ang Diyos o Ginoo. Og salamat kay di mapakyason ang tanan nga nagadangup diha kanimo. Sama sa gisulti ni Jeremiah. Salamat, Lord. Padayon ka maghupay sa tang magulanong kasing-kasing. Sa tang nagbako gumikan sa pagpanaw sa minal sa kinabiban kanila, di gitandam ni ini, di preparado ang pamilya. Sa kalit nga pagbiya sa minal sa kinabuhi, ako pag-ampulo ligo na silang tanan, obisan tuod sakit, ilang dawaton ang kamatuoran, nga ang kamatayon mabot ka namo sa oras nga wagin namo gidahom kasagaran. Alain ka magatagbos ng ikinanglan. Amin adto na yung mga balatian. Ako pag-ampo, Lord, ikaw ginamagatandog silang lawas. O sa imong milagroso pamagi o Diyos, mahatag nimo kanila ang kompletong kayuan. Kung kinanglan o Diyos, nga mo inom silang tambal, ako pag-ampo, Lord, itagbo ang lang ikinanglan. Ang uban na sa ospital, way pang bayad sa ospital, ako pag-ampo, Lord, tabangi sila Ginoo, matagbo ang lang ikinanglan. O karong adlawa, among itugay among kinabuhi kanimo, salamat adlang Domingo karon. Ihatag ko sa mong ikinalabi na kanamong imong mga alagad. Ako nag-ampo sa mga alagad, sa lalaing kapilya, lalaing mga dapit, mga kaabag. Nga may kadumala sa panimbaon sa lalaing mga kapilya, sa lalaing kabaranggayan, sityo o purok baka. Sa nang kaparian, mga pastors, imong mga alagad, o Diyos ako pag-ampo. Ihatag ka namo, o Diyos, ang langit nung kaalam. O mapagdiog manakan nimo, manak sa tanang mga alagad. Mga pagdiog na gikan kanimo manas sa mga alagad tanan sa imong mga sulugoon nga imong gamitong karuadlawa. Ako pag-ampulo ng pangalan matuboy sa matag panimbahon karon o gaminsas ka matuuran maoy masabuag karuadlawa Ginoo. Tabangi o bantay ang matag membro simbahan ihatag kadaugan. Naluyo sa dagang mababag, makahimo gihapon sila sa pag-adlog simbahan ang kadaugan nilang maangkon. O itugutan ng kaluya sa lawas o gubang pang mga suliran, may mababag silang pagsimba. Itagbo lang ikinalan o Diyos. At agad mo ang gugma, nga di kayo masayang sa paggasto para lang yun sa pagsimba kanimo.
Obas pagtuo nga ikanay bahala muhulit sa tanang magasto sa pagtuog simbahan. Sama sa pangplete o pang fuel sa kanan o motor. Salamat Lord. O ba di magkasimba gumikan sa kakulian sa lawas o ubang pa mga rasol na di karikayan o ba ni sa Ginoo ugban tayo sa sila sila mapuluyanan. Salamat o God. Kanimo among gitugyan, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluhas. Amen. O amen.

Good morning, Pastor Dan. Membro ko sa kaibigan, sayang kay wala naman si Vicar. Amurag da ni sa pat-pat, no? Nanako instruction kang Pastor Joel nga meeting on mo diha. Tuwa na sa Manila ang ilang kolektor. Makaniya, gibaga ka, ugiya mo ma. Maimbunta ka ni mo kaibigan Elnor. Elnora Asikia Justnaldo. Basi tagapatpat ni. Diya sa Malaybalay. Ilang igan, ato nang ipatanao diya, no? Atong i-assist inyong grupo diya. Salamat pasudan sa mga pulong dugang paimang, no? Kanamo from Emilita Kipit Villanueva. Nida Marcelino Usap, may buntag diya kanimo.

Atong oras mga kigsuonan, grabe ka paspas mo dagan ning atong oras mga kaibigan ko, no? Paspas kibudag atong oras. 31 minutos na makalipas ang alas 5.

0: Kaibigang Helen Paria, may buntag. Salamat yun. Usgan niya nga radyo. Pulik niya sa ilang na speaker. Yan is sa Bislik. Salamat kay kayo.
1: Makusog man ang tubig.
0: Atensyon taga-tungan-tungan Valencia. Na may meeting unya mga kaibigan diha. No, anak mo diha sa meeting. Iganbil, may buntag diha kanimo. Nasa ako diri ang pipila ka mga details no para diha sa inyo. Giprint kapon. Number of members o napay pilanipanaw diya sa inyong lugar. Nasa ako ang record diri Iganbin, basig magkaanikag sa iyo niya. Pwede magkuha o niya, pitanin mo niya.
1: Nasin natin ba kakaroon?
0: So na meeting o niya diya sa kaibigan. Mga siguro alas 2 sa hapon diya sa barangay covered court sa tungan-tungan. Meeting mo niya, mga functionaries na to, apil mo. Meeting mo diha. Uban sa itong mga membro sa tungan-tunga na Valencia. Uban po mga lugar ha, mga barangay, pag meeting po mo, may itong makameeting po mo para maisigutan ang pipila ka mga concerts ninyo diha sa mga kabarangayan. Meeting mo mga igan, isip pag nasigay, o niya paghatag og updates po gyapon sa iyong grupo diha. Pwede po mag-meeting ang mga officers o ang mga collectors o coordinators. And then meeting po tayo mo, asimbliya mo. Kahit kung bakante ko, mutambong ko, basta bakante na kung bakit tumadag kong mga grupo na to. Roslyn Pohas, may buntag niya kanimo igan. Salamat higayo. Luwila Grace Bristol, Mangkawan, may buntag. Good morning, Pastor Dan. Pero, yes, muragdaan na nang minsay. Gasulod sa ako, balik sa ako nga cellphone.
1: Kay kini, gitagda na sa panahon.
0: Okay pa, Pastor, imong live. Salamat, Igan, Junalin Layawon. Maymi Bayudo, Dablo o Bakagayan, may buntag niya kanimo. Pasensya gyud ha. Wala pa kay nagtabang sa ato pero pasensya gyud ha. Adlaw-adlaw daw nga pangayog tabang nga ni kanato igsoon, di kinato makayat ng tabangan. Gani kita mismo po na kinanapot sa tabang para sa radio program. Kada ko atong gina-raise matag bulan para gid makabayad ta sa istasyonan na pa mga istasyonan pa atong tumabayaran ni igsoon. Sa mga yuming pwede sunod adlaw na o sunod simana. Kana magdyo na gani imi kay ilan mo yung i-follow up na ating bayad na namo. Pero malipay lang ko sa bang istasyonan gapaning kamot nga magkabaligya sa itong produkto para di na kami magkakas out. No? Salamat sa bang station. Pero ibang station ni Zon nga mapatay produkto. Diya sa Power Radio, salamat kay Power Radio. Kay halos, no? Kusog aming kabaligya kay siya mismo ga tabang o promote diya. Salamat kayo kay Bigang Roy o ba Power Radio Villanueva. Cecil Reyes Padani. Oy, Igan Cecil, kamusta man? May buntag diya kanimo.

Тут басаует. Эленора Асикия Дюнальдо. Kanyos pun ko may buntag manikamot ang ato mga plastratong grupo diya sa patpata. Morning pasunan, salamat sa pulong sa Diyos nga pagpasdasig o pagligoon. We need an earnest prayer to God, no, for our country. Yes, iganal Ate Livy, salamat usap sa inyong kugma para sa blaton sa Diyos. Ang ginong Diyos, padayong magpanalangin kaninyo. Salamat, salamat kayo sa inyong padayong pagsuporta ni atong programa Pinagpalang Musika. Salamat, salamat kayo. Og sa lamiang litsumanok diya sa Wao ang sibog litsumanok. Gipanay ng kaibigan Diding sibog. Salamat igan Diding ha. Naibrans nila sa Lawagan, diapod sa Banisila, North Cotabato, ang lamiang litsumanok. Hello pasudan, maayong buntag. Tabangi kong ampo ang sa 19 mao akong sitiskaan. All abdomen nga i-clear sa Ginoo. Ang result nga walay makita sa doktor. Yes, Igan Virgo. Felisco Militaresa.

Good morning, Pasundan. Salamat sa Ginoo sa dugang katuigan sa akong kinabuhi kagahapong adlaw. Thank you, Lord, for all your blessing, especially sa gift of life. From kita ni Conchita. Birthday niya kapon belated. Happy birthday kaibigang Conchita Carrillero. Tubong Banua, matsuni no. Parang putol, Tubong Banua. Salamat o ka-belated. Happy birthday. Okay, happy birthday sa akong pinanggang kamangurang anak, Pingping, Sofia Grace.

Pasuruan 15 kadua nga gipanawagan. Nympha Tuban kadtong taga San Francisco Don Carlos. Nympha Tuban. Obo Don Carlos. Ang usa tong ipanawagan mao si George. Umamil, George Umamil kadtong taga Malaybalay. Kaya ng laing usa, ang taga Wao, New Cebuano Group, Concordio Oronia. Morning pasudan, pampo lang ko pastor nga mo okay akong condition sa akong dialysis kay start atong 13 sa May. Dili na okay akong dialysis, dili na ko magkahuman kay ga-chill ko. Tungod sa akong gabation, grabe katugnaw, gakurog ko. Possible sa akong aksis murag na infected. Thanks daan pasudan from Igan Cecil. Igan Cecil, may buntag niya kanimo. Ang grasya sa Diyos man na kanimo. Ang grasya sa Ginoo. Patayin ng gilmi, magkapuloy sa pagampo. Alang kanimo. Good morning pasudan. Permig yud ko nimo i-appeal sa imong mga pagampo. Tagabasa ko pero akong anak niya sa Manila na minyo. O manakay siya karon nga bulan si Mona Lisa Marian Dalunyaga. Salamat pasudan. Salamat kay Igan sa pagpaabot og pre-request dinhi. Ang ginoo Dios maguban sa mga anak ka mga nakay. Ang atong programa tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus. Ang pinagpalang kapsula grabe ka. Kuang gyud kanang pagpanalangin sa Dios nga daghan ang ayo ani. Vegemax Plus. O gatong aroma. Kung usa ka sa nakangkog kayuan igsoon, tawag ka na to karon. Ipabot ang istorya sa kayuan mo na angkon. O man kami gamit sa itong produkto nga Vegemax o bagasong aroma. Tawag ka karon dayo igsoon kung usa ka sa buot magatag testimony. Pasudan, good morning. Glory to God. Salamat sa sige mag-adlaw ihatag sa Dios kanamo. Ang text gikan adtong okay. Kuan ba kanang kapipis? Kada adlaw kapipis ang text maura ho. Maura gyud. Pero ini salamat igsuna pero ay lang kapipis maura minsay kada adlaw. Maura sugod gyud suna. So di ko sure kung problema sa cellphone ako nga minsay pabalik-balik. Pero kapipis gito, mauli nila. Atong listener niya sa Tubod. Tubod, diya sa Claver. Bago po kong minsay, gana para at least. Malugi kong... nakapaminaw ka. Velasco family, diya sa Maasim, Sarangani, may buntag diya kaninyo, Iga na. Salamat, Iga. Ayaw.

0: Amen. Kanunay kang nagkauban. Good morning, Pastor Dan. Yes, good morning, Igan. Virginia Birsabal. Inday ka risusa, may buntad ya kanimo. Happy birthday kay Ping Ping. Hope nga dagan pang katuigan maabot sa iyang kinabuhi. From Inday ka risusa. Atong dealer sa VG Max Aroma de Sabantuanon. Napunta ang politik zone sa tindahan ni Igan Igan Chris Amor. Natay VG Max Aroma de Siyang tindahan na mismo sentro sa Bantuanon. Salamat Igan Chris, Igan Rene sa iyong dakong gugma para po sa Bulaton sa Diyos. Ang ginong Diyos pa tayong kapanalangin kaninyo. Nagkaantan niya karning perting takua kayong karne. Yang gihata ka nato itong dihata at umilabay nga simana. I mean, marakaroon itong simana o ni aking simana pa. Asbon ko, VG Max Plus ang pinagpalang kapsula. May ato pinakamin sponsor, mga kaigsuunan, mga kaibigan. Katong buot, magpabot og testimony, tawag mo kanako ko. Ipabot ang istorya sa kayuhan mo na angko naman kami gamit sa produktong VG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Mayong buntag, pasudan, paampo ko sa akong bana nga mawala na unta ang gabation sa akong bana, taga Intavas ni Yes Igan. Sa gibati sa imong bana. Igan din ni Vero, kamusta man? Natay cooler karunigsoon, 6593. Good morning, Igan. Kinsa ni Paliyo, kung taga-asa?
1: Igan Rosila, Gunson ni siya, Pastor.
0: Igan Rosila, taga-asa kay Igan Rosila.
1: Santo Niño, Manolo Fortich.
0: Santo Niño, Manolo Fortich. Yes, unsa may ato ipabot sa automatic paminawan?
1: Wala lang, nanawag ko, Pastor, bakay ka nang... Kanaang mag-invite me sa imo karong May 13, na may anniversary diri sa Santo Niño. Then... May 30, Pastor.
0: Anniversary sa unsa na?
1: Kaibigan.
0: Oh.
1: Oh, 5 years anniversary na mo. Then, ay invite ka na mo pohon ba?
0: Oo, naman ko schedule ang naigan ba?
1: Yan tayo orientation kayo na mag... Plano may nga ituin lang na mga orientation na may 50 plus ka mga tao nga willing na po sila magpa-orient.
0: Sayang na wala ako. Dapat untad before. Sayang wala ako. Kaya na ako yung mga schedule po nga naka-arrange na. So, akong suggest sa tanan nga naminaw karon ato mga leaders, pag magbuhat mo schedule gusto na ako, coordinate mo sa akong schedule. Pero sige lang, ikat palahin mo kay pwede lang ko mapadara diya o makaan na diya. Unsang adlaw na siya?
1: Sabado.
0: Sabado.
1: May 30, Pastor.
0: Sige. Murag, mangita lang ko kung unsa akin sa atong pwede ang padara diya. Iga na, pasailuan taong ko. Sige. Naka-on-air ta karon na. Ta-on-air ta. Naka-on-air ta karon. So, sige Igan. Salamat kayo guys pagtawag. O katong mag-testify, tawag mo. Katong naipangutana, itix lang ta na to. Di ba kaya tawag sa ako unyo man sa itong programa mga Igan.

0: Now, sa grupo sa kaibigan, kastong gusto mo appeal, abin din sa bukid nun, o dool nga mga dapit, ang gusto mo appeal, palista mo. Manglista mo diya. Kung wapat ay grupo, manglista mo, tapos mangita mo sa inyong leader diya, andit ipabot sa itong opisina kay among adtuan. Importante manggod, tapos kung naapoy grupo nga dagko, adool mo sa itong koordinator kung okay pa magdugang o membro, kung dili din, mangita mo inyong kagulong leader nato sa inyong bagong grupo na po diya. Kay daghan ang gusto mga appeal. So di magpwede mag-appeal kung di mag-appeal sa atong orientation. Oh Pilipinas, bangon na. Matudba sa awit igsoon atong ginapaminawan karon. AMCC Bukidnon, AMCC Valencia, kita-kita taon niya. Ato mga simbala sila ay mga dapit sa Bukidnon, kita-kita taon niya. Nga katong ka fellowship din sa Valencia, in kaso wa kay simbahan, niya pangita ka, welcome ka din sa atong AMCC Valencia. Mami Alice, o ba kita uta, may buntag Mami Alice, kanyang tanan, ato mga functional siya, may buntag kanyang tanan. Og igan na re, kamusta mo diha? Basig po dito mag-meeting diha, igan na re. Apil lang ato mga functionaries diha magka-meeting, maayon ta siya magka-meeting. Tanang mga lugar nga way meeting-meeting, basig magka-meeting mo, mga offices ato magka-meeting mo sa maayo siguro. May buntag din mo diha, kaibigan.
1: Pastor Dan, si LV, LV ni taga-dagat Kidabaw.
0: Igan LV, yes, unsa ato igan LV?
1: Oo, nagtawag ra ko kay akong ipahibalo sa imuha nga ang akong mama mag 98 na sa December, ang iyahang mintin lang kay kanang aroma og bigmak.
0: Mag 98 na. Salamat kamo sa imong mama karon.
1: Okay ra man pastor.
0: Suwa sa laing maintenance, bigmak sa aroma.
1: Wala oo, oh, kana ra.
0: Salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo. Oo. Salamat igan na LV sa pagtawag. Salamat din kayo. 89 na edad siya, 98 ang edad siya ang mama. Duha na lang katuig, mag 100 years na. Ako pag-ampo, nga lugwayan pagyot sa Ginoo, sayang kinabuhi. Ang kinabuhi sa mama mo, igan LV. VG Masra o Garuma ang ginaminti na ni. Nindot, mabutan ang gitara ka na mag... Abutan ang idara bang nga wata maglubog, dilita, although normal mga ate manunta, pero di kita mag-antos atong balatian, nindot kayo man ato pangayoon sa Dios. Vegemax, mga gaminti, daga kay mga senyor igsoon ang ginaminti nila Vegemax. O na nga, lagsis, mag-ligon sila, magluyang uban pag di makainom sa Vegemax. Kamisa ako, bati ako kakapo igsoon, Vegemax, may akong ginom. Nihaplas na garuma ako kada... Kada gabi, gapra si Goga Roma. Kada gabi. Labi nang halos tibok adlaw ka sapatos ka, kapoy kay ang til. Haplasan o aroma herbal oil ang ato pinagpalang haplas. Ako pabaloig so ng ato karong dealer's price, wholesale price na ito, tag 100 na ang garapa. Kaya ni mahal ang tanang ingredients. So 100 na itong garapa sa atong aroma. Pero di ba magmahig so na itong SRP na atong suggested a retail price sa ato mga dealers 120 to 130. Okay na nga 20 o 30 pesos nga ginansya. Gawas kong layo ikayo mo gasto mo o pagpalit ninyo diri pagpangumpra. So katong mag-testimony, pwede mo tawag mga kaibigan. O Diyos, pagkamaayo mo! Roger Utagan sa Liangga, may buntag di akal mo kaibigan. May buntag di mo di akal kaibigan, at ilain kulir karon 8492, kinsa di paliog? O'y nawala man. Ang numero nga asa pwede magkatawag o magka-text, numero nga 09-27-71-12-12. Wala usab ako. Hello, may buntag ni mo di aigan.
2: Hello, may buntag pastor.
0: Kinsa ni paliog?
2: Taga Purukwan, Pagbayagan ni Rosario pastor.
0: Rosario. Yes, unsa ato, unsa ato kaibigan?
2: Pastor, asa man sa kapalitan ng Biggie Max?
0: Okay. Taga Rosario ka, Agusan?
2: Opo.
0: Okay. Maningkamot ko, makabutang tadi sa Metro FM. Pero for now, pwede ka dito sa, diya sa RTR Pharmacy. Natapat sa 7-11 ay RTR diya. Palit diya kay natin Biggie Max Aroma diya. O kung makato kang San Franz dito sa istasyonan sa Flash FM. Adto ka dito, Igan, ha? O, salamat, Igan. Salamat din kayo. Kanto na'y pangutan hangyo ko. I-text lang nyo, Igan. I-text lang, ha? Mga paghangyo ko. Sige, Igan. Salamat din kayo. April Giselle Gabales Antonio, maimuntag diya kanimo. Pasat out po Antonio family, Sarima family watching from Valencia Vintar Purok 11. Oy, salamat. Lipay ko na taga Vintar nag-text nato taga Purok 11. Kamusta mga Antonio family diha? Kanyong tanan diha Purok 11 Vintar, maay may buntag apil San Isidro. Ato kabigan San Isidro, maay buntag yung tanan diha. Vintar, malipay ko na apay gusto mapil sa kaibigan niya, no? Kahit so far, murag pila ra kabuha itong membro diya sa Vintar, ya doon ra kayo mo sa Valencia. May untaga na apay mo apil diya, apil mo kay para dagan ta matabangan. Nindo ta makatabang tangan to soban. General Sarate, may buntag diya kanimo. Diyar ba sa Vintar na nila, may akayong grips diya. Diya sa Shashi, o Shashi ba to? Banyarda Farm. Ako sa naon diri kay kinamit tamis kay gitagaan ko nila og gipatadaan ko nila ga grips. Fresco kayo. Oh, katuwa pagin magka anak diya bisita mo. Igsoon sa Shashi. Banyarda Farm and Cafe. Kay kamo mismo mo harvest sa perting tamis kay grips. Fresco kay labi kay kanunon, kaunon. Basig ako niya mapusang akong namay din ako niya. Ang lamia kayong grips diha sa siya si Vineharda, Banyard. Diha sa Vintar na Purok, diha sa nilipusong nga Purok. Basta sa Barangay Vintar, Valencia. Salamat din kayo, Kuya Rike, Ate Jeanine, Agpal sa Dabukola. Atong oras igsoon karon, grabe na kapaspas mo daggan ni atong oras igsoon. Hapit ako man namilit. Basin na pa'y gusto mo tawag diya. Pero katong pangutana, text lang igana, text lang atong mangutana. Kung kinalang yun nga itawag din, pwede mo mo tawag guman sa programa katong mga pangutana ng importante kayo. Yeah! Igsoon! Salamat, salamat kayo sa tanagapaloyo ka na to. Ang atong produktong aroma o Vigimax, balit niya sa Balao Agri Supply Store sa Maagnaw, Kawayan ng Tapan. Ano mo diha? O tindahan ni Igan Elion diha sa Basak. O bisan pa diha kang Pasanura sa Kibangay. Mani atong dealer sa itong produktong Vigimax aroma. O bisan pa diha sa Tangkulan, Lirungan, Talakag sa Angel Ricky Store, Angel Ricky Store o sa tindahan ni Igan Inday Asilan diya sa Mirayon, Talakag. Anak mo diya mga Igan na, anak mo diya kay na diya itong produkto nga Vigimax o aroma, mga kaigsuunan, mga kaibigan ko. O salamat, salamat sa tanggapatunas sa produkto. Salamat, salamat yun mga Igan ko, ha. Salamat, salamat kayo.

57 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan, manamilit na ta. Mangandam mo sa iyo para di malito gatog simbahan, mga kaibigan. Ang atong tindahan di sa kadingilan, abli karong adlawa. Siguro mga alas 10 unya abli. Og din ni sa Valencia, abli taon niyang mga alas 12 sa odto unya. Abli taon niyang alas 12 sa odto. Sa ubang tindahan, sarado siya. Ang abli kong Domingo, kadingilan lang og Valencia. Pero kung buntag sa'yo, sarado pa taha, alas 12 pasta sa Valencia mag-abli sa atong tindahan. Para ni atong gusto pala sa produkto ng Vigimax o Garoma.

Igan nanay idin Isidro ob kalangan yes akong pagampo man sa mga apo. Maayo ang minsay mo pastor, katoliko ako. Niya ako sa klaver na minaw. Salamat kay Igan ha. Salamat din kayo. Murag tagabakwag na diyan ni sa klaver siguro dapit. Salamat, salamat din kayo. Bueno, sa ngalan, tibuok ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga at sa kita madungog. Diya sa mambo aya ato produkto na na diya tayo ko na kay numrag na hutan to na iganjian kasi pong Gaviola de Ligos diya sa mambo aya na tayo produkto ang Vigimax o Roma diya siyang tindahan o diya po sa Lumbia kang Ma'am Hazel Bunaoy na diya silang puloyanan o kang Joy Love Sirondo sa Sayas Carmena, Cagayan de Oro City. Sa ngalan buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dadang Galio temporaryong manamili itong magaingon. By the way, salamat kagawad Inadang Galio sa suporta para sa Braton sa Diyos o kagawad Mayang de Villares. Amping mga igan, dalay gud ang Diyos. Happy Sunday kanyong tanan. Yeah.